0: kila gola si pe o mo gan ba wa lodo e gan yo toju omo gan olorun mo ja sagba ku wa la mo be laye o teri awon iya ti babe ni won o sise won be oko un teri re to sele lodo wa o na fe oko o ti bi makan enikan wa lo so fun oko re pe en to fe ku ti bi makan ri o ni to ba bi makan ri ki lo ka ti enbe abi ke bo mo na ni o bi phone na wallahi bo si le darunu so o wa to bi osu kan o wa pe yawo re olomo re nko o ni bebe do yaun o lo si so fun o le ru re ni nba un oloda mo si dari jo ku mo mo mo bo kan ojo ma ton papo bi won si sinu ton fi to mo e to fi do si school to fi le everything olorun wo la to si le kon ju ni oko na gbebe ife lo bi ha pe o si paro to bayi fun mi olorun ba laarin yo ba yen ju e tawon aya ati baba tan ba ti yanju toko won wa mu ti eto bi ma bi mama wu won wa mu je ijoba oda si ijoba laga si en to ba fe oru ba gidi lo fi yanju e o si le yanju re oju ogboju ti po nbe na ni mo ba fun ni owo ti won na lori omo to ba ka o ko san yo si lagbara o fo mile sodo iya re lo nja la si ori adu awogba
1: mi o
0: yo ro
1: mi o.

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eyin alaye okan ta tun jo pade looro yi mo kiyin e ku ise oluwa e ku ojo meji e ku ojo meta e ku ogboju ojo seri e se ku mura sile fun olugbala mo gbadura fun inu ile yo loruko jesu a o ni padanu ile gbogbo wahala wa laaro losan lale ohun ta reti na ni wi pe ka le moridele ka le gba kaabo omo odo rere ka le ranu gba ka wa na o le ba Kristi Jesu olugbala kale ba joba mo wa gbadura lojo ikeyin ti gbogbo eyan ma wole anu ti won ma wole ologo dadi eyin mu ba wi o mami eyin le ladua yi lojo ikeyin ilekun anu oni ti mo wa lojo ikeyin ilekun oni ti mo wa o le mi o so fa won kan atapa kan wi pe e ku o lodo mi o emi o mo yin ri eyin oni sesin o la won yin o ma so njo yen pe nla mo fi ji oku dide oruko re nla mo fi laju afoju oruko olohun o wa ma so wi pe ani mi o mo yin ri eyin oni sesin yi e ku o lodo mi o la wa gbe won so sinu okunkun lode ilekun ode ti mo won mami ilekun ojo aseyori oni ti mo yin o lojo ogo ilekun oni ti mo yin o awon nkan merinla o ni mo sakiyesi to ma n tilekun mi niyan laye gbogbo eni to wa n gbohun oluwa lenu mi laaro yi mo gbadura bo se wu kona o ha to bo se wu kona o le to ona ma lafeyin egbegberun o ni ilekun titimo sugbon ti o rona koja mami mo gbadura ilekun oju rere ilekun anu ilekun yara igbega loruko jesu mo gbadura ilekun yen o ni timo yin taba n so nipa alekun to n ti mawon eyan e wo enikan bere pe ta gan ti e nilekun jesu lenu ona o na nilekun o ni emi ni ona atotito ati iye o ni ko senikeni to le bi odo baba bi ko ba se nipasẹ mi inu iwe John chapter 14 ni a ti n se conversation ohun atawon omo eyin re te ba ka lati verse 1 ede akoko re o ni e ma se je kokan yin o daru egbo Olorun gbo egba mi gbo pelu o ni se binu ile baba mi opolopo gbugbe lo wa nibe o ni iba ma se be emi iba titi so fun yin o ni nitori pe mi nlo ile baba mi lati lo pese aye ile o ni gbati n ba de pese aye ile tan won o pada wa n wa mu yin ipe nibi temi gangan wa keyin gangan ka le jo wa nibe eyin si mo bi ti mo nlo e si mo ona na oluwa awa o mo bi to nlo awa o si wa mo ona na jesu dan lohun o ni ni mo bi mo se ba yin gbe pe ti pe to oyin eyin o ti ma mi sibe o ni se be mi ni ona atotito ati iye ko se ni to le dodo baba bi o se nipase mi mo wa tun dan pe bi baba na wa o si to fa jesu ni ase lati to te ti nba mi gbe yin se wa mo mi ni aimoye lo lo church o ti o ti mona aimalo lo nbe nu aye ti o ti mona aimoye lo nsin esin kan tabi omiran ti o ti mona aimoye ni bibeli won tobi ti o ti mona aimoye ni npariwo to ro pe olorun lohun se sugbon to je pe ko ti mona sugbon baba mi so wi pe emi ni ona ati otito ati iye ko se ni keni to le bi odo baba bi o ba se nipase mi mami tori e ni mo fi n gbadura fun laaro yi wipe gbogbo ibi kibi to wa angeli ti ma fi ni mana o ma fi o mana daddy mami angeli ti ma fi ni mana o ma fi o mana mo so fun yin oluwa so pe ki ma gba awon adua meta kan mo wa n da gba leyin lemi yen to mi wa pe o se je ka awon eyan o gba pelu re ki ladua ohun number 1 oluwa ba n tete fona awon omo mi e wo opolopo bi o se wahala sugbon ona o ma ri oni mona oni o tun ma po omo yin adi age of 50 ka to ma gbe owo nje fomo omo to wa n lo oyinbo kan to ma fowo ranse si lati nigeria nigbo je pe n sade kaakiri ni ko roju ona en ti o ba de roju ona inu agejo ni o ti ma sere re mo gbadua oruko jesu omo yin ateyin ti kara yin olorun o tete fi yin mona Olorun o to fi emi ti kara mi mona e moye se ti mo se laye ta lo sami baba mi ma fi o mona oh my god wo adua ni ma si ona gbo nkan emi ti mo n ba yin soro yin gba

alakuko o ro pe mo gbagbe Mose man polowo re ti le ko kan ogun efun alakuko esa ma kiri ni bon photo ma kiri lo soja aba ma kiri lo sagbe ni ma di ayeye e wo bi mo se kiri ka kiri ni esa ni akoko ta mo nde gagi nbo tun yata ku olori ogun efun alakuko e oto ni ti ma kiri losan ale mo man kiri ogun efun esa igba ti nti mana eski sa nigba mo ku ndi yen mo body anta ata ata iya mi ma ma ba kiri lati ori ta merin a kiri lo si gbagi atijo se ran ti gbagi atijo eyin te mo badan gbagi atijo kan to koko nbe gbogbo gbagi atijo yen igbo di pe anta gbagi tuntun le nla le kiri ata lo gbagi tuntun mo ngba to di pe ojo ta mo ni agbe ni gbagi atijo ta tin kiri ata fun tan taja nbe omo lojo yen baba tin ta

se solo si ara ni bayi ma ma kiri kaakiri ma kiri tele leyin o won ma pawo na ba ti bere na yo ni kin so kale o won pawo lo gowo sako nitori pe mo n wo ona mi mo na leye igba ti mo ri pe orun mi fe yin mo ni mi kiri eran mo mo bo bi conductor eni ti mo kokko ba se conductor laye pastor ni sugbon mo fi ru pastor be gbadu a ko ma ri oni pade ru pastor be a pastor ni sa ni orita merin ni bi iyana lati ya si ona bon for to yen ibe ni pastor yen be mo ti ma n pade e mo ma yo no ti darugo si yo ti dagba sugbon iya to fi je laye afi kọlọ̀ wọn ba ń daríje o ma ń fún mi ní àwọn ikọ̀ kan èmi tí ń se kọ̀ǹdọ́tọ̀rì alóhùn.

oyin fun mi ke mo wa kaakiri mo nwo na kaakiri ni igba ti o si baba omo opo ni mi baba mi ti kula ti 1979 mo nso nipa ona ni o didi ose kan ma si so nipa ona brother igba mo pe di conductor ti yan yen je mi nlolohun wa sese gbe baba laanu kan di dende conductor driver lo na suba conductor re o le ni o ji gogo wo ni mo baba sese asi owo teni akoko nfun mi asi yen gba mi ni iyen ma fun ni eje ka so pe kan fun mi ni 10 naira lata aro sule eja so ko nfun mi ni 10 naira mo ba ri baba eleyi baba iba ni o mo so le ba mi sese mo lo ga mi o ti de ni o ba mi sese loni mo baba sese ngba mo ba sese half a day lo ba fun mi ni 10 naira ase eni akoko yan mi je ni mo ya ni mi lodo ga mi mo ibe yen mo ti pe ndi conductor a lo si ki loruko re lona omi adio ah gbogbo be yen la lo a pada a wa tonu ni bere a pada wa si bere a wa tonu inu mi ndun pe mo ti ri se gidi be ma mi so pe n to se la ko yi n to se la ko yi olohun o ba n fona o olohun o ba

0: alon sami ona ma la fun wo baba yi awon ma re ona ma tete la fun won gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin nigba mo de mo pharmaceutical company to nbe ni Ibadan ni challenge ni bi ori oju odo yen ibe ni ma ti ma ba kiri ogun lagbe ni ma lo ta ogun ni agbe ni bi awon ologun yen one time miss mark you so lusan fajelu tawa la nta jelu mo to kiri yen sa nipo ya lo lohun tu so pe ku nbe un lo mo se se sumeka mo tun ba se sumeka ona na mo wa o mo tun ba se sumeka mo tun se yen mo tun lo mo se repete ologun tu so yi pe rara o ti de be mo ni mo ti freedom omo 62 mo se freedom fun laarin 5 years mama mo so ni pa ona tori be opodopo lo se wahala ti lagun bo to ni o ti la fun won o nsi se lo to sugbon bi alaise egbe owo ni ori loruko jesus anu to lana mi o ma lana fun omo re mami anu to lana fun mi o ma la ona fun omo re e sa pupo nbe nti mo to ku nbe lo tun di eko lati eko ise bata lati ise bata mo tun bere si kiri kakiri ngba o le ja shop ti an ko gbogbo shop mo wa kiri kakiri yes tri naira police popo in le kiri be nbadan tan ta jo jade suku bari mi mo fi mi se yeye mo wa kiri kakiri gbogbo iya na baja abulu egba u-turn awori aregbe sola aregbe gbofa ati ati ma n pere pe clear state chumi ka mo kiri fun odun meji osu mesan ngba mo to ku di se bata iyan o tun pe ma mo ba tun na ma mo lu e mo tun lo nba mo lu e waasu nu mo lu e mo waasu fodun merin nu mo lu e tin ba ti waasu tan ma tawe olohun ti fona amina ngo ya fasola tun de leko fasola tun le aku o leko o tun le aku nu mo lu e mo tun gba nu train lo mo tun lo lu odun meta mi brother leyin igba mo pari odun meta ninu train oni baba mi sisi wa fi ona gangan mi wipe lo joko si mi bayi anu o ma wa bo nbe ko ma gbadura bayi ngba ti ma ti lo awon lewe ti mo lo owo gbese owo nu mo lu ni mo fi sanwo ki anu to wa bere si dide emi ti mo rin kaakiri e ka e ba n kaye seyin excuse mo ese de lati Canada laaro ni eleyi ti mo de yi lo ma je 37 countries orilede 37 ti olorun ti mu mi lo nigbati ona nla 37 countries mi o fi se geragasa ebi ma n fe ko tap ninu anoint laaro se ri laaro yi gbogbo eni to ba wa ninu program wa ni challenge laaro yi o ma ni agbara gbogbo eyan pata ma dawo anu le ma dawo anu pe ko na o si fun ma ti e na odidi osu ka bo mo lo lu Canada excuse se n sọ fun yin anu dide fun mi ta lo sami anu o dide fun ma tiẹ naa eyan ma tap anointing lara ẹni to lọ n baran lọwọ ti iná ba n kọja lọ lara waya waya to ba fọwọ kanna waya yẹn naa ma dina ni o ya lọni waya anu lo n kọja lọ yi o ya ki ọna ọla fun ọba yi iwọ ni mo n ba wi o gbogbo ẹni to sami o aarọ yi ibikibi ta ẹ ba wa sẹẹri laarọ yi ati ọjọ sunday mo ti de nigeria bayi ati bẹrẹ adua bayi mo ti de nigeria so now naarọ yi ni to ni challenge ẹwọ mọtò to n lọ sima ni ti ẹ sọ kalẹ ni no mọ wọ lọdọ baba AK 47 ni challenge aarọ yi o ma ni agbara emi mo ni se ranse taarọ yi ati jesu ọrun anu ade si fun ọ iwọ naa ma bo jajọ gbadu apapọ lara sagbe bottle water kan lọwọ ki anu ọlọrun to san sori mi loruko jesu anu ma san sori rẹ wo to ba ti jade lori lo ma sọ pe ko si nkan ti kini kan esa nkan ju nkan lọ sa ta lo ni lori ọfẹ o ya loni anu jade si ọ now ki wa lawon nkan 14 ti ma tilẹkun ma yan ti ilẹkun fi ma ti ma yan number 1 o ni ipilẹ ipilẹ eyan ipilẹ psalm 11 verse 3 o ni ti ipilẹ ba ti bajẹ ki lo lododo se ayimaye awon eyan lo je paye mo fe sare o sugbon ti ipilẹ o jẹun o le sare ipilẹ o jẹun o le rin ipilẹ ta won duro iwe mi ma so ninu iwe lamentation chapter 5 ni verse 7 o ni awon baba wa ti se mo o si si awa wa nwa ise dede won mama kini ile to da odun to ofira anuba mo lala kan jo yin o ni awon baba ri o ti bi bayi ri ti lo nlo si nbe afta ti mo jagun loju ara ti mo segun ile kon to si o mama e ma bonu adua ni taro isa a yin lo a si gbadua mo si da ororo anu le gbogbo eyan lori eyin te wa ni jebode e ma mura le wo ni nbo sodo yin laaro ojo friday te wo igba ti mi o ba ti si nibe yen e make sure wi pe gbogbo yin wa ninu program ori ile ma jemu yen wo kasa ma gbowo le ori ile yen pe olorun ma jemu no mo wo de kaye ti mi na o soro de kaye awon ma mi o soro so ori awon woli wa ti nwa lati gbadua fun yen emi kokko nda wole won lori ko to de pa won wa nda wole yin lori emi kokko n anoint won ko to de pa won wa anoint yin loruko babo ma te mo era anuba eni kan so pe dade ejo ni ikorodu afa ri yin e farabale eyin te wa ni ikorodu ni gbogbo agbegbe ikorodu yen church wa to wa ni gbagba ni ikorodu ibe ni ma ma wa ni every first friday so ru first friday ni on the 7th on the 8th ni ma wa ni be ni ikorodu yo ni agbara loruko jesu anu soro ni yin erina lowo gba be ni ma ri lagbara olohun mo n lo si jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu godale oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ina godane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun je ka o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olu riri ko ran lo si jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo jerusalem won join mi ma group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o ore re o sebe jesu oluwa wa phone number hello phone number 08066481455 08066481455 won na gbera laaro ma je kokokun yo da odo wa gba ninu ore ofe taaro yi loruko jesu anu osise fun ilekun anu yo si fun ma re ojo ajo re yo de bi be lu ma ri jesu oluwa wa ami mo wo jesus coming soon
1: oluwa se o
2: olorun baba adura
3: Flash FM 105.5

0: wagba mi nira asamu be jesu oluwa wa e je ki gbogbo awon omo olorun e gbe oju isoke kan so fọlọ pe oluwa mo dupe
1: oluwa mo dupe
0: so pe oluwa mo dupe
1: oluwa mo dupe
0: so pe oluwa mo dupe
1: oluwa mo dupe
0: o mo gbadura nitori enu re yi olorun o ya gba yanu re wa de se bi oba jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostela ti woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati le sero se sero kagori church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti de ore meji agugu so po lo se bi oba ko se jo mo be to ba nbo lati north lati east kan duro ni Nigeria Bureau opposite airport so pe se bi oba lo nlo ko se jo mo be o ma cross the other side to ba gboko lo to waju ni waju Bureau be ko wole ni airport gbo mi sa ile agbara ni ile na ni bi ti mo ti ni network eyan o le ma josin la be network yen ti aye e ko mo yi pada bo so tele aye e ma dide
1: amen
0: gbogbo ipari osu to su bayi ojo ti osu pari gan on the 31 ni lu fa pe bosi iyen Friday to wa ni ose to nbo o ma ni agbara sa gbo mi sa ta ba ti pari program yen ati wonu osu toto ti se osu August e gbo mi sa awon agbara kan ti mo ba yan rin rin ajo wonu osu tutu eleyi o gboro bo wo e gbo eleyi sa cross of ani awon kan marun lo papo mi be ko mi se akoko mo ti kede mo ni ma fun oni ororo isego kan opolopo idile ni ajagawa opolopo idile ni idiwo wa awon kan idiwo ti won disappointment ni awon kan wa gboke won de jabo won de wa ona oke won ni rimo mo ti mo sele le won ni awon kan emi won egun won larugbo le egun le won ni awon eleyi ni mo wo papo mo be ro olu akini ka se fa won yan olua ni fun won ni ororo isegun kolore ku pa yere yere awon ko ni bolo tiri owo woli na lo ma ba lowo e ran woli la fun ni ase ororo to ma ya si onuru oto kabia ro ni baruka na eni bari mi gbo ajagare ja
1: amen
0: gbogbo bi to ba wa ni orilede Nigeria Africa bi e prepare ara yin ta wo to wa la America Canada London tan ba wa si pade kini wo fe se awon kan wa de ti pade yen ojo keta won pada ni yen won wa mu kan Nigeria won ba gbadua ni ti won ba ni tan ri nbe won ni ma ra ticket lati wa si pade e gbo mi sa gbogbo en to ba gbagbo mo duro bi woli aye e ma dide
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: orora agbara yi o se pataki e gba oluwa so kan fun mi Monday ni ma bere tin kede e tori pe gbogbo eyan pata bo ko ni pe ati panbe loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: ni ojo Thursday bayi ati Sunday lopolopo gba mo ma wa ni igando laaro e ba ma wa ni igando lagbara olorun program yen ma ni agbara mo te ti sadeu pelu gbogbo awon akobi pe mo ma fun ni ororo eyin odo mo fe gbadura fun igbe awon yin ma bo ma fun ni ororo fufun yen ko wa ni debi mo gbadura ajaga ile re ogun ile re o ma ja loruko je
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ajaga je to lagbara po a wewe mimo iwe meta mo fe ka Isaiah ori ke wa ese keta di logbon chapter 10 and verse 7 Chloe
2: yo si se ni ojo na
0: ojo wo ni
2: ni ojo na
0: oni gangan na ba so yes
2: ni a bi eru re kuro ni ejika re
0: mo pase eru awon agba ni eji tare o ya yidanu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: yes
2: ati ajagare kuro ni orun re
0: gbogbo ajaga wa gba gbese ni jeba o gbese ni jeba o mo pase gbese je para
1: amen
0: eyi te ba je gbese mo pa ipade aro ije gbogbo church suwa to wa leko yato si agege ni ipade nla won mo nwaye ni ayajo oni Thursday akose ni wa barade ra o kapa mo pase igbeku awon agba o ya jada
1: amen
0: mo duro bi ko ati iriju olojumare ajagare o ya ma ja bayi
1: amen
0: ma ja
1: amen
0: ma ja
1: amen
0: ja
1: amen.
0: In the name of Jesus
1: amen.
0: Yes
2: Aosi ba ajaga na je.
0: Aosi ba ajaga na je.
2: Nitori ami ororo.
0: Nitori ami ororo. Beni, ma fo ni ami ororo kan to fi sami si ara re. Igbeku re gboro kuro. Ajaga re o gboro ja. Mo pa lase igbeku awon agba. Ninu aye re o ya ja.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Awon yan be lowo mi Labuja pe church ilu gbe. Se program ti wan be ben ni ni Sunday make sure program na wan be akase adura ni o ba so fun yi to ba sele nbe ni ojo Sunday ati no Tuesday bu gbadura igbeku awon agba o ya ja
1: amen
0: o ya ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen.
0: Now e ja wewe na hubu ni ori kini e se ketala ase be ninu ororo agbara nbe nbe ajagade daju beni yok reality ni en to ma foko si ajaga boja o mo nkan tan pe be boja gude ti senu aye re awon kan be ti awon obi won ti ja to le ti segun awon mo ma re ni o menira eni ko ma copy won ipe ah lambaja ku gbadua ha so mo ru adua ti obi re ti gba nawumu ori kene eze ketala kilowi
2: Nitori nisisiyi
0: yes
2: mi emi o fa ajaga re kuro le orun re
0: ai oluwa won mo ku o eji la soro eje melo lo gbagbo ajaga orun re ajaga ye re

0: draw what a man, Lord, who calls at your sinner. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: One of them.
1: Amen.
0: Yes. Oluwawa.
1: Amen.
0: Bugu, I want to let testimony Bugu base. Erima sele. So by next week, we will get testimony. We will go here. We will set the year here. So the number here. 080-820-8888. Send the year here. So you want a testimony. We want a testimony.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: We want a testimony.
1: Amen.
0: In the name of
1: Jesus.
0: Amen. Babisa. Nenu awon eri to wa bi mo fe ko farabale to ba tin gbo eri e ko mo bi claim we ko mo gbadua pe eri temi boro din lori kan bayi mo gboro ni testimony e ja doke lo
2: daddy emi na ti le ri o
3: uruko ni baba ti lati enjoy God ni o o se ni pe last week Sunday mo wa ni church en ti mo se pade ti mo fe o wa pe mi o wa so pe mo wa church mas o meu já já de lá se chove o apoio para o chefe que não viu não o trai não bate se por não não o que ele é não é o filho ali networking mas o ar de ar hoje o mundo não puxa o apoio ninguém o banho apoio o kidnapo o que na boa o que pelo olho basta tá olhando show indo no ar o banho basta apoio agora o agbowoye long a sha se o sha wale won de ise ese gbo lati Port Harcourt wa si Ekun biba yi ko mo bi kokon so ngba to de mo se ni o ni kokon to wonder ni pe ohun to jade nile laro ohun fi ororo gbe ka oyen ohun fi sinu omi ohun fi we ohun to jade laro ki kon yen to wa sele so pe ohun ko wonder pe tori awon to mu pelu bon lo de so pe won ka won lo pa ohun ohun dupa lowo Olorun pe ohun o do ku lojo to mu de no da dupa lowo Olorun pe mi o jebi lori e o dupa o ori mi ni e o Olorun si bi e bo se o Olorun aba mi so ija gbo o bi o se mo dupa o
4: Hello, sir. Taka Alpha. Emi na leri o. Mo leri o. Eri o kan je mi ni o. Lati 2025, lati last year, February leri e. Eri o kan je mi ni. Oruko mi ni o. Awon mi lati Lomowe. Ni customer mi kan. Ti o fe fun mi lomo an pe o wa ni pe ape kin se suru fun para yawo o ya gan pon ti gbe kakiri pe ko si bi to mo ti gbe lo. O se ma complain ma ni ha. O wa ni ti ma mo bi ti mo le mu lomo de mi o ni be kokan ti mo lo. Ju se bi oba lo. Pe nde ko de se gba gan mo ra ipo beti mi le se ma gbo program na ra ro mo wa ni mo ni omi ati oro pe kin ba le fi ran yan se to ba ma lo o wa ni a ki fi ran yan so po ma lo o ni ara ma nja awon yen ye je pe ko nsun po kan ma pariwo mo ba le fi ran yan si o ba de ti jo keta o ba pe mi pe madam ah that your water na miracle you dey do miracle o ni miracle yeah that water and that your way you give me work well o ni oro kan ti baba fun wa ni 2024 ti mo lo lufa pe ti mo toju e sile ti mo lo die de oro yen ni mo wa bu oro die mo ti ma fi ranse si o ni that in work well o be si ni shadra to dupe mo ni ko dupe for long be emi ko lo ma dupe fun so lati 2024 yen eri okan yen sa nje mi tan gbara awon yen tan jeri eri okan ma je mi pe eri checking jeri ba to ba jeri ba on eri ti e na ma si emi na lawon eri de pete o amu dupe lowo Olorun pe dupe lowo Olorun aise ranse yo ni doku baba ise ranse yo ni doku okay le ma lo a to gbadura fun yin Olorun agbadura fun yin baba o
5: Olorun mo dupe ire na ti le ri o oruko mi ni Esther Abosede Adeniyi lati Ilorin ijo se bi oba branch Ilorin mo dupe fun Olorun anu ororo breaker oil tan fun ni last week omo kan wa ta jo ngbele omo re wa rin omo ye tun wo odun kan atabo ni bi o ba joko tin be na ni ti to si to ba lo joko yo kese seyin ni mo wa so fun ye pe so ni gbagbo pe ma fun ni ororo kan pe ogun temi ni yen ororo se bi oba ko ogun temi ni yen ko so ni gbagbo o lo ni gbagbo mo wa fun mo ni ko ma fi pa lara ko ma fi pa lese ko ma na ese pe to ba to ose to tele pe lase olo agboro olo baba se bi oba ko omo yan ma rin mo wa fun o ba de o se nlo ose to tele lododo ati lotuto omo yen de rin omo yen bere si yin mo ni olorun logo mo dupe lowo olorun baba se bi oba ipe yin oni ipe yin koni baje o loruko jesu ateyin ati dileyin ni faragbota ni faragbofa loruko jesu olorun ma teyin tuaju ifami roro yanyin oni gbe e ni fi emi yin ati dileyin sise iranse loruko jesu olorun ti mo fun yin ni agbara ko agbara ni oruko jesu
0: ah so pa oluwa
1: oluwa
0: eri temida
1: eri temida
0: oluwa fun mi ni eri
1: oluwa fun mi ni eri
0: eri ti abo
1: eri ti abo
0: ti sago
1: ti sago
0: ti buko
1: ti buko
0: oluwa fun mi ni eri
1: oluwa fun mi ni eri
0: in the name of Jesus gbogbo eyan ni eri wa fun gbogbo adua wa ni testimony wa ni testimony in the name of Jesus soro ni Thursday oni Thursday o se pataki o gbogbo branches wa pata won fi ami ororo si owo e agba agbara kan ma du olowo ti o ki je ki eyan ko lati yori awon agbara yo ki je ki ran ko owo jo lati se nkan gidi afẹ mo kuro lori oluwa break e gbogbo e mi igbese jade
1: amen
0: ta ba ti ano eto owo e o wa bi si orun e oluwa mo gbese mi kuro loruko Jesus ogun aye re se
1: amen
0: wari anu
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: lagbara olorun ma wa ni badagri ni ola lagbara olorun ma wa ni oko afo bus stop along logo remi road at the back of Orimolade church leyi church Orimolade gangan ibe ni church ye wa ibe lati pade lagbara olorun laago mejo laaro la ama pade nbe loruko Jesu wara adogba
1: amen
0: number 2 ama wa ni badagri number 2 yen ni ganibo ni topa opposite MTN ni stadium ibe lati pade lagbara olorun church wa ni mowo badagri number 1 ba wa nbe lola yen ni ago mejila lagbara olorun ta ba ti kuro ni oko afo lagun mewa a ma lo si badagri number 2 de ganigbo ni topa lagbara olorun loruko Jesu wara adogba
1: amen
0: mo ni wara adogba
1: amen
0: oro re o dayo
1: amen
0: wa de si bi oba
1: amen
0: gbogbo ejo bo olorun te wa ni badagri eja pade ma ko ruru yen dani ruru white yen mo fe ko dani bẹẹni gbogbo ẹyin ọmọ náà tẹ wà ní badagri ẹja pàdé a ní ọrọ rẹ gbọrọ gbọ lórúkọ jésù ayé rẹ adìde
1: amen
0: sọ pé ayé mi máa dìde
1: ní
0: aago mẹjọ ẹja pàdé lórí social media wa lágbára ọlọrun lẹ aago mẹjọ nigeria time a máa wà ní orí youtube bàbá síbi ọba tv ẹja pàdé mbẹ a máa wà lórí facebook apostle doctor fmo mustapha jp baba sibi oba lori tiktok ye awon eyan mo se npe baba sibi oba 1 ni ori tiktok ati baba sibi oba iwuro ona mejeji ni tiktok ama wa nbe ni instagram ama wa ni baba sibi oba official lo follow wa loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: so pe ma ara anugba lagbara olorun ekiti state e ma mura ni ado mbo osogbo e ma mura sile woli nbo loruko Jesu oro ra dayo gbogbo e ta fe jolo si Jerusalem e ku mura ma tun fun yin ni number lola ah ko ti ipeju o le lo be ni o ma to package wa you fit fly iwo na le fo loruko Jesu wa dide
1: amen
0: wa dide
1: amen
0: gbogbo e te fo woli lo re lo ni mo gbadura fun yin ibuku olorun ati anu re ko wonu aye re ore re to fun se re sei irugbe ni loruko o ma di eso fun o
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo bless apere wa gbo e mo ri bonu bo eje Jesu o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen gbagbara
0: amen
1: gbagbara
0: amen gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: gbogbo olojo ebi atoni wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu emi re ma gun
1: amen
0: anu yo dara po mo
1: amen
0: yóra pọ̀ mígbéyàwó rẹ ayé rẹ adìde jésù olúwa wa wọn gbàgbé o jésù bọ̀ kò dẹ̀ ní pẹ́ dé mọ́ kò dẹ̀ sọ fún wa ọjọ́ tí yóò dé wane mura sile fudide jesu loru kwa jesu orora dayo wade sebi oba jesu uluwa wa kwa jesu sende kwa fidalo juba ipe
1: ebi kanga lebi kong
6: Benio, Padadura, Musutuma, Wayani, Sevioba International Power Line City, Kilometer 54, Nicosibat Expressway, before the bus stop in Belumu, the new family Ruyo to the Pasibioba, Omania Darasa, 24 hours marathon prayer, Ekiyama Bofuti Panosuke, July or 3, and the Badwag is Yayo Kong, it is about to go to a drug attack, and Majua Job Friday, July 31st, with the Gomesa work for Dockage Saturday, Kato Paris, even 8.4. Ko ni ko ye wa ti ri me so se lori re iri owo iri tura iri omo iri sisa wo loyinbo iri oro iri sodini la iri gbega iri lati gba we ibelu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami oruru yan ton si se ami ati se iyanu ninu aye oni pojopo kakiri agbaye iseminesa post dr esemo mustafa jp ati mama professor smith mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo to ba le wa ti pa losu keje yi iri tura ma se ye lori lorukọ jesu

0: Camosunate ogbontarige ogun iba fun gbogbo ojo ori Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e ti ko ba si yi pada leyin ojo meta jowo lo ri dokita re ko si ka iwe pelebe inu re
1: gbogbo ona ni Lipton ti fin fa ni mora lara aro cup kan bo ni kan lasiko kan na
2: ore mi to ba mo to sele lana
3: imo na ko ojumo
2: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
3: o da na so ka gbo
2: abi
1: pelu Lipton ti iloworo re seju bo se wa ninu cup lo o nfa ayan san mora Lipton ti o wa fun isokan

0: teens and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Lopo iba, awon eyan o ki mo bi data won se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni wele mu live it 100 mtn

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto updates niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti n je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: right. Njẹ ka ma kira wa gudede we gbogbo bi te tin lanfa ni lati ma gbo ikani. Ikani Splash 105.5 FM. Ele to wa ni le mala vele le ni le Ibadan. Oya ta lo ta o tanjo gbe ni ogbodo voice out. Ato ti de lo san tini pelu awon royin lolokan ojo kan to je tere idaraya. Ni bi gibi ka kiri agba nla aye. Lole de wa Nigeria. Ni pele Oyo ati ni ese kukuni. O ma du gbogbo ma kan tori pa ti gbogbo ra papa to gazale o ya join together ta ba so ni pa royin lolokan ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tutu re de sale koko iyen lawon royin eleyi to takoko takoko ba kana lawon royin yajo yajo to loyin bo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi la mo gba sira wala iyen losan teni ni o emi ni gako mo wa nile agbara o Desmond to the J. Agbawo ti agbado bawo je o gan ni mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bigi bi ka kiri agba nla ye to di amo lawo lolotu eto Alex Ferguson ni e o Olaliam Zad loruko temi di top striker ele to gallant gan o ma do gbagba kede ma kan si iyen losan teni o ya gbagba pa Eja be lati ilu Yamusokoro ilu Yamusokoro lolede Cote d'Ivoire ni bi ti idije ife eye wafusombi ti o ti ma lava ni ati gbina ya lopin ose igangan ni o ewe ojo sunday lo ma gbina ya sugba iko Flying Eagles to lede wa Nigeria won ma gba ifigagbaga Olore sore kan iyan leni pelu iko egbe bolu kan lati olede Ivory Coast League 2 ni won gba ta ba nso nipa Athletic Club de Zonola Athletic Club de Zonola ago bi owo ago merin role yi ni fi gagbaga yen ma waye o ilu Yamusokoro o na ni yo si ti lanfa ni ati waye se fe gbon ojo monday ni ko Flying Eagles ni won ni ifigagbaga ti won akoko le n to tumo si pe won ma koju olede Ghana to ba dojo monday do ojo sunday ni DJ yo bere gangan ojo sunday gangan lo ma bere suba to ba di ojo monday o ni ko Flying Eagles o ni ama lanfa ni ti gba ifigagbaga ti akoko ni sori to wa isori akoko Ivory Coast Benin Republic ati Niger Republic ni wa nsori akoko isori keje o lede wa Nigeria Ghana Togo ati Burkina Faso awa ati Ghana la akoko jo gba bo lojo Monday do Ivory Coast yo ti gba ifigagbaga ti e toro ni ama si DJ loju to ba ti dojo Sunday to ba ti wa ndi ojo Monday Nigeria ati Ghana won ma wa ko nigbati o lede Togo ati Burkina Faso awon na ojo ma na tabi owo ko je bo se lo won je lapa be yen ajo CAF ti je di mimo o won ni ifigagbaga idije fi eye agbaye todun 2032 ajo CAF ti gba fun orilede meta lati jo towopo gbalejo idije yi o e ma yi gbebe latodun ti nbo bayi orilede meta lo ma gbalejo idije ti CAF orilede ti Kenya Uganda ati Tanzania odun 2032 awon orilede meta kan ti sowo papo bayi pe awon setan lati gbalejo lodun 2032 orilede Burkina Faso orilede Mali ati orilede Niger iyen Niger Republic awon metaeta ni a ti jo sowo papo bayi pe oya e ja wonu gbiyanju ewo bo ba dodun 2032 nkan o ti se dáadáa a ti ma múra lẹ̀ báyìí ìdíje AFCON a ti ma múra lẹ̀ báyìí wípé nígbàtí ọba ìdí ọdún 2032 yẹn gbogbo ètò ti tò tá a sì ti wo bí nǹkan ṣe ń lọ gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí àjọ CAF sọ àjọ CAF ní àwọn ti fọwọ́ sí pé kí wọ́n rè é gbáradì wọn ò tí ì kọ̀ǹfàmù pé wọ́n gbàlejò ṣùgbọ́n CAF ní àwọn ti fọwọ́ sí pẹ́ka àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí wọ́n gbàlejò sẹ wá rí ìmúra lẹ̀ wọn àbí ìgbaradì wọn oni opada so koko boya jo calf opada buolu abi won ni buolu tori ngba to ba fi ma to bi odun 2029 ajo calf o ti bere cinema wo bo ni imura sile won se nlo si awon papa se rowo won ni iye papa sere ti an gbodo po ipese iye buba igbaradi ti an gbodo ni ti an ba ti wa le mito gbogbo nkan yen iyen by 2030 o se se gbe gba yen lajo calvo ese to buwo lu pe o ke ti se daada bayi sugbon laisi yen won ti gba won ke gba lase pe o ke eyin meta abi mali niger burkina faso ya egun sohun ere bere gbaradi pe baba ba se wa se be ba se ri imura le yin abi igbaradi yin si ni o determine boya eyin na le pada gbalejo yen abeyin ko oje bo se lohun oje lapa abeyin cashier we go again lasan yi a tun yi koto awon eyan o tun gbo pe *347*100*2# ni *347*100*2# lo ma gbe wa debe mo gbo one ni o *1# ni o sorry o *347*100*1# *1# code yen yato si ti lagilu code ti lagilu mo kon pe tele yen sugbon e je n pe code ti bi by *347*1004*1# ayi godo awo tun ti wa nle awon eyan ti won tun gbenu si bo ba je laaro gbianju e losan bo ba je laaro try re wo losan osan yen tun ma nri bakan bakan o ma n set losan mo fe so fun yin yen asiri mo gbese olara yen bo ba go ni o to ba dagun la to wura re ran *347*1004*1# bo se je niyan lapa be yen o ya papapa lati be yen ajo cars ajo to ri si awuyewuye to ba suyo ninu gbogbo ore gbogbo nti ni se to ni se pelu ere idaya latoke dele pe awuyewuye kan wa suyo o ile ejo to ri si awuyewuye lori gbogbo kudie kudie abi eyin o gbo mi o temi o yan mi je emi gba ni bi nkan se rire to je to ni se pelu ere idaya court of arbitration for sport won ti jo di mimo yi pe koni pe koni jina o abajade ta lo gba ide ife eye afcon abajade esi gbe ta lo gba gangan eleyi to wa niwaju ajo yi won ni won pada gbe jade gege bi ile ejo ise nje ko di mimo won ni gbogbo ise ti lo iwadi lotun losi awon erimo je mi nso lotun losi awon evidence lotun losi gbogbo e lo ti wa nle ajo yi ni awon ti si ayewo awon ti si awon ayewo kan lowo sugbe ko ni jina o ta fi mo ta gege logba idije fi eye ile adulawo e mo pe on paper abi ni reality lojo yen o le de senegal ni gbe fi eye fun tori bo n lojawe olubori pelu ami ayo kan dondo sodo sugbon to wa nbere o leyin igba ti an gba tan lo le de morocco ti an jo gba se kagbaba ni ohun o ni gba o tori pe ko si n to ni ki ajo calf won ma gbe fi eye fohun tori pe iwa se mo se tan agba bolu le de senegal ti an wu nipa pe won fi papa sere ile won o ti e wa tun villa ki won duro ntosi won lo tefetefe ti won gba dressing room lo fun di eyi won ti lu fi ijoba o won ti lu ofin ajo calf won ti lu ofin bolu alafesegba ofin rival eleyi ni morocco gbere ile ejo calf o ti calf si n se agbeyewo re lowo lati gba na lohun won ni gbogbo eri ma je mi nso ati awon eleri lolokan ojo kan won ni gbogbo re na lawon ti se agbeyewo re to je pe idajo ma waye o ile ejo yi ni idajo ma waye ni kopekope yi e gbo labare ta gangan lo gba ife eye ile adulawo lodun 2025 a ma wo bi nkan se se abi sorry o 2025 na ni tori pe game yen tournament yen 2025 ni looto agba lati 2025 agba wo 2020 abi lati 2026 wa agba wo abi agba wo lati 2025 agba wo 2026 ni sugba 2025 gangan oni tournament Morocco 2025 oni tournament yin agba wo 2026 lo to sugba 2025 gangan koja bo se lo won je lapa be yen o ya lati be yen as we dey go Naija Sportsmen Football Academy scouting program eleta tin polongo lati bi ojo bi melo kan ojo saturday ojo 25 osu yi ati ojo 26 ojo sunday lo ma waye ni ilu eruwa ojoko nibe lati lo fa awon ebun jade a fa awon ebun jade awon raw talent asisa kini a panebi ti won a fi won afaye bo se je niyan lapa be yen ewo Baya kasare roju oja ka lo pa akade sugbe ma gora re lori ti kase lo se okan mi so po je ni o o ri gbe mo ntenu ma okan mi so yi pe iwo lo ku to give testimony lo san yi bogan mi bayi tin so banke tan mi je iwo lokan lo san yi bo ba wura re ran ni o iwo lokan *347*1004*1#. Oni o si gbe ode be o ye ja roju oja ka lo pa akade ba ba ti a toju oja de awon nkankan nbe ta menu ba lo san yi Ajo FIFA won ti kede agbabolu mokanla eleyi ti won mu gege bi FIFA team of the tournament ninu idije fi eye agbaye to tenubodo yi to a wo awon agbabolu ohun ta lo wa nbe to ye to fitting ke pe o deserve ko wa nbe elewo ni o si lo wa nbe ti o ye ko si nbe elewo ni o wa si nbe to ye ko wa nbe a lo fa ni ati gbe ewo latori asole titi to fi dori ibi to pari si lọ́sàn iná ni ẹjá lójú ọjà ká padà dé bá a bá dé ká sun sọwọ́ iwájú ń bẹ̀ yẹn ẹkú kalẹ̀.
1: Èyí ló fẹ́ ra yìí. Olórí ìsìnkú ni mo fẹ́ràn jàre. Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: A mọ̀ pé.
1: Wọ́n ti pè é fáwọn afanilákòyà o. Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Olórí Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórí ìsìnbẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórí ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn
2: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Attention parents. Is your child moving into SS3 and preparing for WAHEC, NECO, and UTME? Then give them the advantage that sets top performers apart. Excel Privacity presents the Accelerator Masterclass, the intensive holiday program designed to help students unlock the secret of scoring above 300 in UTME. Your child will learn from exceptional exam coaches whose students consistently rank among Nigeria's top 1%, and they will also meet high-scoring alumni who have scored above 300 and are returning to share their winning strategies. Classes begin August 3rd, weekdays from 9 a.m. to 3 p.m. Venue number 50, Oba Bimbola Way, Felele, Ibadan. Online sessions will also be available. Call or WhatsApp 070-7017-7147. Check out our incredible records on our website at excelprivacity.com. Excel Privacy, where the top 1% are made.
4: Chai, my hair do.
5: Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan?
4: Eh? My village people don't come again, oh.
5: This one with your body hot so. You don't do test?
4: Yes, see result, oh.
5: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am.
4: Hey. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
6: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
7: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
8: Ngbogbo ti gbowo lori bayi. Edegbeta naira, 500 naira. Ko kan kankan lati ra mo.
9: Papa lo so be fun e ore wa.
10: Emi ma ti jọ ka.
9: Pẹ̀lú èdè ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà 500 naira. Ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàgbésí ayé rẹ lè yí padà?
8: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí.
9: Àfi bí ẹni wí bí àná ni. Ọdún méjì sẹ́yìn ni cash

0: Tamosunet.
1: Tamosunet, ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori. Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e. Ti ko ba si yipada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
2: Won tun bere, ko le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi.
3: O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
2: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
5: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
6: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
5: Se mi o so fun e.
6: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
5: Ero ibanisoro la to le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
6: Je igbadun data re ni wele mu. Leave it 100 MTN.

Ah, mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi lale oni oni itojojo Thursday. Ah, gbogbo le bi awada bi ere systematically osu na ti seed nle niye e ka le oni gbogbo ibi te ba tin gbo mi ka to sun leto gbogbo eni tin gbo mi njo je mo pe oni sun le iku lowo ala ti mo dani niji ti mo soyan didakuda ala bi oni ba won la gbogbo eni tin gbo mi ni asale yi bo se fe sun igba ki gba to ba fe sun eje jesu bu o si bu awon mo re idagiri ohun oni de bayin ajakale arun buku ti mo rin loru gajo oni yale re gbogbo eyan omo olohun e tete si mi laarin seju die ti mo ni ojo ketalelogun osu keje odun 2026 today is 23rd 07 2026 engineer kin to da ko mi e je ajo wo inu mi dun inti e wa mo to fa e ba un resi gbogbo eyan omo olohun mo jo mo jiju ope bo ni bi pepe re mo yo to ba ile fi jo bere oni ayo le pari e nkan gidi nbo

now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi kini ko ko iwaasu ti mo fe wa eni kan ni e fe waasu yes ma kan sare si wa ni ye die ka to lo sile agbara gbo eleyi njo je mo pe nti an ba fi oro baje njo je mo po oro na lo fi tun se nti an bo fe nu baje enu na lo fi tun se ma ka ise bibeli kan bo go se nje ti olohun and nti won pe ni oro word can hang for so many years waiting for fulfillment eni kan ni ke le so yen oro ti an ba so I mo gosi para ni aduro digbi sibi kan a mo reti ojo ti o wa se so therefore don't joke with any word eyin mama te n gbo mi mo fi oro ba omo re sere koko iwaasu mi ni pe in ti won fi oro baje won ni ki won fi oro tun se eni kan lo fi oro de nkan kan o lo fi je pe to ba ka bibeli e ninu iwe genesis chapter 49 bibeli so nkan ni ese iketa o ni rubeni iwo ni ipa mi agbara mi titayo ola ati titayo agbara o wa so nkan kan tele o ni rubeni iwo la ko bi mi n toto o ipile se agbara mi o ni tayo babe lo sepe fun njo je mo ye odun ti oro yen fi gbogun ti eni ti won pe ni rubeni oro yen si lo 267 years ko to di pe ti n ba won mo rubeni fa ko to di pe woli mo se de igba ti woli mo se de o n lo so wi pe e mu rubeni wa bi oro buku ti an so nipa re njo ni o ni mo yi danu o wa so nkan kan o ni rubeni e je ko ye awon eniyan re o si gbodo mo ni won ki yo ku mo babe lo sepe fun woli mo se lo mu ku tani baba re jacob woli lo na mi o men to sepe mi o men to fi oro ba nkan je mo lara mi o mo ro ti mama re so tin tele o titi di asiko yi oluwa n so fun mi pe awon meta kan gbo mi ijo ti mama re sepe fun o oran ti ijo na o si n gbo mi bayi oro ni won fi gbe ile aye iro and ko si nkan kan ta le se ti aye iro ba da oro la fi tun se now farabale ko gbo mi eyin meta ta yen be se n gbo mi ni waju eni to ni aye atorun nu studio mo wa emi oluwa so wi pe ijo ti won sepe fun o iwo na ti n dagba o sugbon nkan kan ojo awon lowo e mama to bi o lo sepe number mi ti n ba fi sita ma fi gbadua fun o tori pe ti tobi len to n gbe nu mi ju eni to n gbe nu aye lo now mo fe ka ise bibeli kan ninu iwe joshua chapter 6 e je agbo nti bibeli so ni verse 26 joshua chapter 6 verse 26 won ni joshua omo nuni o si gegun li akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu jeriko yi pelu iku akobi re ni yo fi ipile re lele ati iku abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro e wo bo se fi oro le the curse that Joshua released against the building of the wall of Jericho took 550 years before it came to pass eni kan ni wo li kinle wi yen so ri epe to sei ti Joshua mo nu ni sei mama ogba 550 years ogota le ni edegbeta odun o ni epe fi duo digbi ko to dipo o wa si imuse eni kan ni se pe epe yen se oh epe 250 years o le se ni nsin bayi eyin kan mo in to je nkan o le epe ahole ni ja won omo oyo epe ahole ni ba gbogbo awon omo odu aja tin ba won fa enikan ni kin le pe ahole ikan ninu epe ti ahole se awon agbalagba ni o mo tumo ti mo wi o ni wi pe gbogbo eyin te ba ti je dudu enu yin o ni ko epe ti ahole se niyan o si ti pe o lo bi je wi pe teyan ba mura and je to wa fe leikun ninu ilu ninu oriki ilu bo se n gbo mi o ni epe ilu wa ma mu oriki ilu meji ma si so epe ti n be ninu won ikan won ni Ibadan ilu ti mo gbe alejo oju onile lo ah taka seyin to ba jo mo Ibadan to n gbo mi mi ku abeli katana mashanda woli temi o ni wa sori afefe lai ni gbohun oluwa awon gbo mi mi ni lanu lati waasu fun o lai ni se feasibility study I study a lot. Only I, Daniel, Emi Woli, Odekunle Epafra, I understood by book. Gbogbo ti n ba so fun o, kiesi, na gbo mi mama.
awon ti an ba wa lati Akure won gbo mi lowo bayi epe ti nbe ni ilu Akure ninu oki won lo wa Akure ni o ma mu dale won mu idalele won fi enu pani enikan ni ko ye mi won fi idalele won fi enu so nibe yen ti an ba fi enu mu o won mo mo fi enu ba ti eje ni amuda lele fenu pani olofi je wupe to ba re to fe dide ni ilu yen ti o ba gbadura kokko fi ogun enu bu koni ga be na ni nilu ibadan epe ti be ni pe ibadan nile oluyole ibadan nile oluyole ibadan to gbonile to gbalejo ibadan ti ma gbe alejo oju onile lo a koni sele lori mi epe ni awon baba wa ni won omo boya nigbati nu won dun ni won fi olugbo sepe e pawo po le fowo kan won me e sowo po gbogbo to ba le so woli re lo de yi mi omo woli to sepe mi omo nipetupetu to sepe mi omo danse to sepe iru ojo bayi awon asiko bayi ku oni teyan fi nse awewa mo duro ninu majemu ipe eni to ni ase ninu mi gbogbo eni to ba gbo mi egun ati epe asasi ati antu ti en se si o ti o je ki aye re o gbera nkan ko mo sele bo se ngbo mi mo ni ko mo jadanu loruko jesu eni ti an ba fun ni awon ni mo pe ede omo elede ni mi tori pe baba mi ni oro o ni oro goji ko ti n gbe ni omo eniyan fohun latete ko se ni oro ti wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na ase ti n jabo loni gbogbo eyin te n be labe gbolo oro ase ti won ti lu oro odi fun ti o je ki nkan lo bo se ye ti gbogbo nkan wa nlo lodi lodi mo pase loni mo yi pada nti o jora won yo bere si jora won enikan ni ki lo sele wa gbe en to fori ko epe ti Joshua se o ti wa latete ko se bibeli ni o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai e ja lo sinu we first king chapter 16 e gbo nti bibeli so ni verse 34 mo nsi oju e sinu bibeli I am opening your eyes to the fundamental and to the categorical words. Look at what he says. Eja won to so. Oni ni ojo na ni Eli ara Beteli. O ndide olohun laya o saya gbangba. O ti gbagbe egun boya won o si sotan fun. O ko Jericho. O si fi ipile re lele ni Abrahamu akobi re lo lo si. O si gbe awon enu ilekun bode re. Ni seru segubu abi gbeyin re na lo si gege bi oro oluwa ti o ti ipa Joshua omo Nuni so can you imagine njo je mo pe ignorance is not an excuse ba omo nkan ko ni mo ko tumo si po ni jiya to omo awon kan iya ti won je le ni si awon ko won se awon ko won ese won ko won bere in to ti wa nu ran won ni en ba ti koja bi bibeli ni en ba ja ogba jara tutu eju amubi na obusan ah and won tura re le bayi iwo le ture ti iran tin bo na ba tura won won si tun be ninu abeide na oya nawo e soke bi gba won ni okawo oke wa ke baba mi egun ti mo jogun lara baba ti ya mi ogun ti mo jogun lara baba mi ogun ti mo jogun lara iya mi o gbe re soke o wa ju re le jabo le lara mi loruko jesu olufe jin sare so nkan kan ni 1919 isele abami kan sele odori mi o ni so yen ni isin ni 1919 iranse olohun kan be ti won pe ni Nostradamus on lo kon kan kan ni Nostradamus he wrote this in the year 1551 only there will be a 2 years that is 2020 from which we arise a queen corona ninu we ni o lati lo gbe itebode only there will be a 2 years odun kan be ti o je onibeji 2020 there will be arise oko itei oko ni 1551 ni 1551 1551 isele abami kan sele emi oluwa wa so fun pe nigba to ba di 2020 awon yen ti ku egun o le sinu sare gan mo only there will arise a 2 years and there will be something that will be given to the world won pe ni corona who will come from the east China and who will spread a plague virus
in the darkness of light. Only I say you did the Lord will get you. You see my car key. Only on a country with seven hills. You lost here. I want you to look at me. In bracket, over bracket, here, Italy. Only and we transform the twinkling of men into dust. Only you see my power in a lara das yepe. Yanipe wama ku to destroy and to ruin the world. It will be the end of the world economy. I say only your jewelry should be lati babu bonti won pe ni eto isuna je awon ti oba mo nkan kan wa si dide won lo fi je wipe enu ni won fi so nigba yen enu na la fi yi danu e ki gbe pe ele se Notre Dame si lo prophesy ni 1550 lodun na mi na le nigbati ati e ti ronu pa dele aye o ti so aso tele 2 years odun 2020 odun ti 2020 gbera won pon

0: fell or dupe. We are now moving systematically, we are moving to the testimony segment, where we are going to allow people outside over there to give the testimony on what has happened to them during the week. Particularly, the miracle that God has done in their life through this program. This is an avenue to hear from them and to forge ahead. Tonight, or next morning, personally, I have a lot of testimony that I want to share us on this program. But before then, I will allow people outside over there to say their own facts. Olu Eshewu. Ako yen ti to. Eja lo ba won yo. Eja boli re dupe. Awon kan tun le re ayo laaro yi lori eto yi. Opoloko mi mo won ri o. O da mi foju kan me elomi. Sugbon inu mi dun ayo mi kun. Lopoloko gba mo ma nso pe ise to wa challenge. Eto kan to lagbara ni rin ajo eda anu la rigba lori e lopolopo igba ti emi rewe si ba ti e fe wa sugbon tin ba ranti ara ti olorun ti fi eto yi danu aye onipo jipo legbe legbe ta le katan atawon ti won ti e ma ni anfani ti won ma nbo sori agbagbe lati wa so ohun ti oju won ri iyen ma tun fun mi ni okun ati agbara si my own life is to serve God and humanity. Whenever ti mo ba lanfa ni pa won yen kan ku onu pe ni ja won layo ayo temi na ma nku pa won yen kan ku ninu inira won pada ri irorun awon kan ku ninu ailera won ra lafia awon kan ku onu fun pinpin awon na lo mi nira. Oh my God, you have already made my day on that particular day. E ti make day mi lojo yen. Iyen de ma sele lopolopo gba. Luwa ise o. Mo ki awon agba o. Loruko won ni aki Eledumare. Oba to ngba owo won sise. Ma so ko o se mo ninu aye wa o. Ti ma ko die mo se da wa. Okay. Gbogbo en to ba fe dupe asiko ti to. Ipe tin wole to ma gbe mo gbe ni won na ti mo pa erasiko na repete to. Hello, ta lo wa nbe?
1: Ah, oni ma ko lu oja. Ọlá máa kú lu ọjà.
0: Ṣé ilẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
1: Ẹnu
0: tún ni báyìí.
1: Ẹnu
0: ẹ̀nà kí fi kó lu ọjà.
1: Ọjọ́ tí ó náà kó lu ọjà báyìí.
0: Tí
1: wọ́n tó rí agbé ṣe.
0: A jẹ́ pé ọ̀kẹ́ nínú àwọn mẹ́ẹ́ lẹ́yìn náà láti jẹ́ nìyẹn. Tẹ́ fi mọ.
1: Ọmọ
0: àná nítorí sá
1: kan náà
0: lélẹ̀. Ó tún ti lé kan lẹ́yìn. Ok, ti yí ò ní bàj Baba mi.
1: Ani jamu.
0: Ami.
1: Ani tude bonu de.
0: Ami eledu mario.
1: Ani tugu bonu ogun.
0: Ami o.
1: La la la la la la
0: la la la la la la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la
1: la la
0: E tin to eje.
1: Baba. En ti mo ni ko mo, ko mo ni ko mo ko en ko mo be ri.
0: Omo ta so yen.
1: Ta so njejo. Omo yen ti lo. Olorun ti jo bala mu.
0: Kilolo. Lu o se. Ah,
1: la pa pupa. Ati fi ni.
0: To.
1: O ti wa ni ko lo po. O si ko. Ko bo.
0: Je
1: ji papo. Ko ma mu ko mu o Olorun si jo balara mu
0: ko to eje mo
1: Oluwa
0: se ha adugbo wo le tin pe yi
1: lo ka se ma dupe lo ko mi
0: ah ba mi mo bo je se faji die fun mo bo mo gbe un ta mo je de elmi ani alaje fisi ti ma npo ju je n fe fisi si Oluwa ise Still counting. Gratitude to God Almighty. This is another memorable day. Oh God. Talo to ebi eledumare. Oba ti gbe ola kabi to ba wu. Nigba te mama te mu eko funfun jade kuro ninu ikoko dudu. Ta ni obi yin. Nibi to ma raye o foju si rara.
2: Apede ara fa won to
0: gbe ilana iwosan kale. O wa je tori afefe. Tenikan o lo le enikan. Lai gbowo, lai gbeje, lai gbegunje, lai gboju iwe, lai gba teyin iwe. Omo to nto eje ti won lo kato si. Omode yi ba badagba ki le ro pa yo so nipa re. Yo poko ba loruko je ni ohun ti o se to si nje jade ninu ara re. Somo to ti wa nkato si to ti bere si to eje sobirin o fe feru re sha.